Otu ahụ ka dị mọkwa m na-eka nọkwa ya ọ n'ihi na ọ bụ oge ị ga-eji kọpụta akụkọ ụtụtụ ihe ọma ndị ahụ nke chi mere gị ka ị nọ na mgbe ụtụtụ a. Olee ihe ndị ahụ nke iji wee na-aṅụrị, ihe ndị ahụ nke iji wee na-ekele Chineke na-asị ha na imeela. Bịa ka anyị na gị soro nsekwa ya na o meela n'ụtụtụ ofufe n'inye mba 94.3 FM na ala Igbo. Akara ekwentị anyị ka bụkwa 0800 186 2 3 6, maọbụ nwanne ya bụ 0800 186 2 5 3.

Otu ahụkọ dị ọbụchukwu na-enye nwa. Ahụkwara m ozi gị uche isi Matthew Yoyo, ana m ekele gị. N'ụtụtụ a nọrọ m na-atụgharị uche n'ihe ọma ndị nke chi mere m, mana obi jupụtara m nnọọ n'obi ụtọ nakwa ịtụnanya, maka na Chineke bụ onye na-edu m ma na-agbagharị n'okporo ụzọ. N'izu ụka gara aga, abụcha m onye nke jiri anya m hụ ihe mberede okporo ụzọ abụọ. Otu n'ime ha bụkwanụ nke mere m jiri jụwa sị, akwọkwa nwoke ibe m ụkwụ n'aka dịka otu a ọ dị m, bụ onye ihe mberede adabatara, onye gbọtọrọ n'okporo ụzọ were na-eti na otu a ka ije nke taa siri wee gaa, na otu a ka ya ga-esi wee gawazie n'ụlọ ọgwụ ebe a ga-amalite ịgba ọkpụkpọ gbajiri agbaji. Isi Matthew Yoyo, na nke a mere gị sị, ọ bụ eziokwu na ọ bụghị na ị bụ onye ezi omume ma ọ bụ na ị bụ onye ihe nke gị kachasị na-amasị Chineke, mana na ị hulatara ala sị Chineke maka nchekwa nakwa nchebe n'okporo ụzọ ị na-agba kwa ụtụtụ kwa ehihie kwa abalị, nọ na-echebe gị nina ekelekwa ya maka nrọpụta nke ọ na-arọpụta, ihe ndị nke eji na-egbo mkpa n'agbanyeghị na ihe isi ike ka nọgidekwara na-arị elu ọjị kama oge ebelata ya na-akawanye njọ. Mana o kwebeghị ka anyị bụrụ ndị nke jiri ọba rịọ nri, na ihe ndị a bụ ihe ị na-atụgharị n'uche na ya na-akpali gị ịbụ onye ga-enye Chineke otuto. Isi Matthew Yoyo, nke a bụ akụkọ otuto m. Ya gaziere gị uche ndewo. Nke bụ eziokwu bụ na ile anya ihe na-eme n'ụwa taa, ọ bụ eziokwu na ọ bụ nweghị onye ọ ga-abụ na nke mere ya bụ ihe o metara mere ya, kama mgbe na ihe ndabara na-adabara anyị niile. Ọ bụkwa ya mere ka ụtụtụ kwa abalị ekpere anyị bụkwa ka anyị na-apụ Chineke kpuchie anyị, ka anyị gaa, ka anyị lọta. Mana ọtụtụ mgbe ndị pụrụnụ nweziri ike, ebe ha nwetara onwe ha abụghịzi ebe ahụ nke ha bụ n'obi inwe ike lọtaghachi. Ya wee kpalie na anyị ga-abụ ndị nke ga na-ekele Chineke mgbe ọbụla anyị gachara bata na-enweghị ihe ọbụla nke mere anyị ekele ya, sịkwa ya biko, na ọ bụghịkwa na ọ wụ n'ike aka anyị, kama ọ bụ n'ihi amara ya, nakwa otu o si na-enye anyị nchebe.

Na nketa ebe anyị ga-agụọ dịka ihe ọgụgụ anyị ga-esite n'akwụkwọ nsọ akwụkwọ ndị eze nke mbụ isi ya nke iri na itoolu amaokwu ya nke mbụ ruo n'ise akwụkwọ ndị eze isi ya nke iri na itoolu amaokwu ya nke mbụ ruo n'ise cheta na n'izuụka gara aga emere m ka ịmata na anyị ga-atụletụ ihe ndị gbara gburugburu ndụ Elijah ka ọ bụ onye nke sichara nnọọ n'ụzọ ọrụ ebube kpọkuo Jehova. Jehova eme ihe ịtụnanya n'ala Israel, ihe bụ ihe mara mba Israel jijijiji onye ọbụla tụọ egwu. Mana nwoke a bụ onye nke sitere n'okwukwe ya nakwa nlepụ anya nke o lepụrụ n'ebe Chineke nọ were rụzuo ọrụ ebube a bịara bịa mee ihe nke a ga-asị na ije wụrụkwa mmadụ ọbọ amụmena wata.

Ya bụrụ ugbu a, dịka m mere ka ị mata na anyị ga-atụle akwụkwọ ndị eze nke mbụ, isi ya nke 19, amaokwu ya nke mbụ na 19. Ka anyị na-atụle ebe ahụ, ị ga-abụ onye nke ga-achọpụta ọtụtụ ihe ndị nke ị ga-aghọta nke ọma nke ọma n'ihe metụtara ya bụ akụkụ akwụkwọ nsọ. Ị ga-achọpụta ihe ndị nke ị ga-egwupụtara onwe gị dịka akụ, bụkwanụ nke ị ga-ajụ onwe gị, ọ gịnị mere anyị jiri na-eme gịnị na-agụpụta ebe ndị a, ọ gịnị mere o ji bụrụ na anyị ga-agụ ebe a, ị na-aghọta? Ya bụ gbalịa ugbu a ka ị hụ na ị ga-esonye, dịkwa ka ị na-esonye mgbe niile n'ihe metụtara ya bụ ihe ọgụgụ akwụkwọ nke ndị eze, isi ya nke 19, amaokwu ya nke mbụ ruo na 15. Ndị eze nke 19, amaokwu ya nke mbụ ruo na 5, bụ ebe anyị ga-agụ. Dịkwa ka ị ma na anyị na-eji nsụgharị abụọ nke akwụkwọ nsọ were na-agụ ya bụ ebe ngụpụta anyị maọbụ ebe ọgụgụ anyị sitere. Otu ahụ ka m ga-emekwa n'ụbọchị taa. Aga m ejikwa nsụgharị abụọ were gụọ ya bụ isi ndị eze nke mbụ, isi ya nke 19, amaokwu ya nke mbụ na 15. Ị ga-abịa ka anyị nwee ike gụọ ebe ahụ nke ọma nke ọma. Na ngụpụta nke anyị ga-agụpụta ebe ahụ, dịka mere ka ị mata, ọ ga-enyere anyị aka ịma ihe ndị nke anyị kwesịrị ime, nakwa ihe ndị nke anyị nwere ike ịdọpụtara onwe anyị ugbu a n'ihe gbasatara isiokwu anyị chọrọ ileba anya. Dịka anyị ga-eleba anya n'ihe gbasatara Elijah, ebe ahụ ka anyị chọrọ ileba anya. Ama m na-edela njikere maka isonye. Anyị ga-eme ngwa ngwa ugbu a ka anyị gụpụta ya bụ akwụkwọ ndị eze, isi ya nke 19, amaokwu ya nke mbụ na 15. Ejikwa m n'aka na etupetala ebe ahụ. Ma ọ bụrụ na iji Bible n'aka gị, ọ nọ n'ekwentị gị, biko tupete ndị eze nke mbụ, isi ya nke 19, amaokwu ya nke mbụ na 15. Ọ bụrụkwanụ na ọ dịghịrị gị mfe ịkpata Bible aka maọbụ ịhụta n'ekwentị, ngwa ị ga-edere dum ma chịkọta ọgụgụ isi gị ọnụ ka ọ ghara ịkpachapụ akpachapụ dịka ị ga-ege ntị. Oyoyo, mụnwa ga-esi n'ikuku were gụpụta ya bụ amaokwu ka ị nwee ike rite uru n'ihe ndị nke anyị ga-amụta site na ya n'ụbọchị taa. Na mmalite, ka m gụọ nsụgharị nke mbụ m ji n'aka, ndị eze nke mbụ, isi ya nke 19, amaokwu ya nke mbụ na 15. Ebe ahụ wee si otu a, Ehab wee gosi Jezebel ihe niile Elijah mere, na ihe niile otu o were mma agha gbuo ndị amụma niile. Jezebel wee zigara Elijah onye ozi, sị, ka chi mee m otu a, ka ha meekwa m ihe ọzọ otu a, ma sị na emeghị m ndụ gị ka ọ dị ka ndụ otu n'ime ha dịka mgbe a echi. O wee tụwa egwu, bilie jee n'ihi ndụ ya bịaruo Bịasheba nke Juda nwere. O mee ka nwa okorobịa ya nọdụ n'ebe ahụ, ma ya onwe ya jere ije otu ụbọchị n'ọzara, bịa nọdụ n'okpuru otu osisi broom. Ọ rịọ Chineke ndụ ya ka ọ nwụọ, sị, o zuwo ugbu a Jehova, wepụ ndụ m, n'ihi na mụ onwe m adịghị mma karịa nna m ha. O dina rahụ ụra
n'okpuru otu osisi broom. Ma lee, mmụọ ozi na-emetụ ya aka si ya, bilie, rie ihe. E ghọtara ihe m gụrụ? Ọ dị mma ka m gụọkwa ya ọzọ. Ebe ahụ si, Ehab wee gosi Jezebel ihe niile Elijah mere, na ihe niile otu o were mma agha gbuo ndị amụma niile. Jezebel wee zigara Elijah onye ozi si, ka chi mee m otu a, ka ha meekwa ihe ọzọ otu a, ma si na emeghị m ndụ gị, ka ọ dị ka ndụ otu n'ime ha, dịka mgbe a echi. O wee tụwa egwu bilie jee, n'ihi ndụ ya bịa ruo Bịasheba nke Juda nwere. O mee ka nwa okorobịa ya nọdụ n'ebe ahụ, ma ya onwe ya jere ije otu ụbọchị n'ọzara, bịa nọdụ n'okpuru otu osisi broom. Ọ rịọ Chineke ndụ ya ka ọ nwụọ, sị, "O zuwo Jehova, ugbu a wepụ ndụ m, n'ihi na mụ onwe m adịghị mma karịa nna m ha." O dina, rahụrụ ụra n'okpuru otu osisi broom, ma lee, mmụọ ozi na-emetụ ya aka si ya, bilie, rie ihe. Nke ahụ bụ nsụgharị nke mbụ m ji n'aka maka akụkụ akwụkwọ nsọ anyị gụrụ. Nsụgharị nke abụọ m ji n'aka bụkwa n'otu ndị eze a, isi ya nke iri na itoolu, amaokwu ya nke mbụ ruo na nke ise, bụ ebe m ga-agụkwa ọzọ ugbu a. Ṅaakwa ntị ka ị nwee ike ghọtachaa ihe omimi nke dị n'akụkụ akwụkwọ nsọ a nke anyị chọrọ ịgụ. Ọ sị, Ehab gara kọrọ Jezebel ihe niile Elijah mere, na otu o si jiri mma agha gbuo ndị amụma ahụ niile. Jezebel wee zie mmadụ ka ha gaa zie Elijah, sị, "Ka chi m taa m ahụhụ, ka ọ tasiekwa m ahụhụ ike, ma ọ bụrụ na n'ụdị oge a echi emeghị m ka ị dị ka ndị amụma ahụ i gburu." Egwu wee tụwa Elijah, ya ebilie gbaa ọsọ ndụ, gbaga Bịasheba dị na Juda. Ọ hapụkwara onye na-ejere ya ozi ebe ahụ. O ji otu ụbọchị gaa ije garuo ala Ekpa. Mgbe o ruru, ọ gara nọrọ n'okpuru otu osisi a na-akpọ broom. Ọ rịọkwara Chineke ka ọ nwụọ. Ọ sịrị, "Jehova, biko, o zuola, mee ka m nwụọ, n'ihi na akaghị m nna nna m ha mma." Mgbe o kwuchara ihe a, ya edinara ala n'okpuru osisi broom ahụ, ụra eburu ya. Ma otu mmụọ ozi bịara metụ ya aka, sị ya, "Bilie, rie nri." Ị ghọtara ihe m gụrụ? Ka m gụọ ya ọzọ. Ngwa, aga m agụkwa ya ọzọ. Ehab gara kọrọ Jezebel ihe niile Elijah mere, na otu o si jiri mma agha gbuo ndị amụma ahụ niile. Jezebel wee zie mmadụ ka o zie Elijah, sị, "Ka chi m taa m ahụhụ, ka ọ tasiekwa m ahụhụ ike, ma ọ bụrụ na n'ụdị oge a echi emeghị m ka ị dị ka ndị amụma ahụ i gburu." Egwu wee tụwa Elijah, ya ebilie gbaa ọsọ ndụ, gbaga Bịasheba dị na Juda. Ọ hapụrụ onye na-ejere ya ozi ebe ahụ. O ji otu ụbọchị gaa ije garuo ala Ekpa. Mgbe o ruru, ọ gara nọrọ ọdụ n'otu okpuru ukwu osisi a na-akpọ broom. Ọ rịọkwara Chineke ka ọ nwụọ. Ọ sịrị Jehova, biko, o zuola, mee ka m nwụọ, n'ihi na akaghị m nna nna m ha mma. Mgbe o kwuchara ihe a, ya edinara ala n'okpuru osisi broom ahụ, ụra eburu ya. Ma otu mmụọ ozi bịara metụ ya aka, sị ya, "Bilie, rie nri." Ama m ịghọtara ihe nke m siri na ya bụ akụkụ akwụkwọ nsọ were gụpụta. O doro gị anya na ihe nke anyị siri ebe ahụ were dọpụtara onwe anyị ugbu a dịka olulu mmiri, nke ihe anyị ga-eme bụ iji hụ na anyị ga-atụnyetụdoro onwe anyị dịka Elijah. Anyị ga-eme gịnị? Anyị ga-atụnyere onwe anyị dịka gịnị? Elijah.
mgbe ụfọdụ na ndụ anyị, onye ọbụla na-ekweta o na enweela mgbe o mere dịka o jula gị n'ahụ, o nweela mgbe ị bịara nwee mmetụta gị dịka Elijah, o nweela mgbe ị lechara onwe gị anya n'agbanyeghị ihe ndị nke ị na-arụzuola n'ime ijere Chineke ozi, mana egwu ji gị, obi na-amapụ gị, ụjọ dị gị, ị maghị ihe echi ga-abụ, ndụ gị ka a na-ele ya anya dịka ọ na-apụ apụ. O nweela mgbe o jiri otu a were dịrị gị dịka mmadụ? Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ihe na ndụ anyị na-eme anyị abụrụ ndị nke nwere ike ịbụ ndị ọ dịka ike agwụla, ya dịka ọ gbajuola, isi anyị ejula dịka o juru na nke Elijah. Ọtụtụ mgbe atụmanya nke ihe echere na ọ ga-eme na-emechabeghị mezuo, emeela ka ụfọdụ n'ime anyị bụrụ ndị nke dịrị ka Elijah. Ọtụtụ mgbe anyị abụrụla ndị nke mere dịka Elijah mere, anyị biliri ma gbapụ ọsọ maka ndụ anyị. Nke bụ eziokwu bụ na mmadụ anyị bụ n'ime mgbe ụfọdụ na-eselitekarị isi. Mmadụ anyị bụ n'ime mgbe ụfọdụ na-egosipụta ụfọdụ mmetụta o, n'agbanyeghị ihe ndị nke Chineke na-ejila anyị megini o were rụzuo. N'ịmata ọtụtụ ihe banyere ihe ndị nke anyị mere ga-apụta na anyị ga-abụ ndị ihe ụfọdụ nwere ike dabara n'ahụ. Ngwa leenụ anya, were anya nke uche gị hụ ugbu a, na ị nọ soro Elijah were na-ekiri mmeri ebube nke Chineke meriri ndị amụma ụgha na chi ha, bụkwanụ nke ị na-agaghị echefu echefu. Ka ị nọ na-elepụ anya, ọkụ si n'eluigwe wụda na ugwu Kamel, bụkwa n'ebe a nọrọ merie ndị amụma Baal. Ka emechaziri, mmiri na-ezobeghị n'ala Izrel kamgbe ihe chọrọ iru afọ atọ na ọkara. Tiwapụrụ n'ike, mmiri emegini o ezowa. Ị hụrụ ebe a m na-akọrọ gị akụkọ ya? Bụ ebe anyị hụrụ onye amụma bụ gịnị o, Elijah. Dịka apịachiri ihe niile edere n'akwụkwọ Ndị Eze nke mbụ, isi ya nke 18, otu a ka Elijah mere ihe ebube. Ọkụ si n'eluigwe bịa ripịa àjà nke e were mmiri were wụjuo. Ka ọkụ ahụ ripịachara àjà a, ele ndị amụma Baalụ were nnọọ mma agha were memile ha, n'ihi na ha bụ ndị amụma ụgha. Mmiri na-ezobeghị n'ala Izrel ihe dịka afọ atọ na ọkara, tiwapụrụ ọsụpọsụ mmiri. Elijah, kedu ka obi dị ya? Mana dịka anyị sapịtara akwụkwọ Ndị Eze nke mbụ isi ya nke 19 a, naanị otu egwu ọnwụ nke Queen eze nwanyị Jezebel ziri mmadụ ka ọ bịa zie Elijah, Elijah etikapụ ọsọ maka ndụ ya. Nke mere na Elijah bụzi onye nke a tụkpuru na ọnọdụ nke amaghị nke a na-eme, ọnọdụ nke ịbụzi onye obi malitere jọwa njọ. Ike agwụ Elijah, Elijah echee na ya anwụọ na na-agbahapụla ya. Amamme na nwụrụ otu isi na-ahụta na o kwekọmere ekwekọ. Kedu ka ọ ga-esi bụrụ na ntabanya dị otu a, Elijah bụ onye kpọkuru Jehova ya arụ ọrụ ebube a? Na ntabanya kwa ka Elijah na-ama jijiji maka na eze nwanyị Jezebel ziri ozi si zie ya na ọ hụrụ otu ahụ o siri gbusie ndị amụma ya bụ ndị amụma ụgha Baalụ, na ọ bụ otu a ka ya ga-egbu ya tupu echi na-erula. Mana o nwere otu eziokwu gbara ọkpụrụkpụ nke ya bụ ọnọdụ Elijah na ihe abụọ mere ya na-akụziri anyị. Ọ na-akụziri anyị na mgbe ụfọdụ, mgbe ị nwere ezigbote ihe ndị nke ị nwere mmeri na ha, nke ị tụrụ ugo na ha,
ọ na-abụkarị nke ihe ndị nwere ike ime gị ka ịkụda mmụọ, ihe ndị nwere ike ime gị ka ị jụọ kwa Chineke ka ị na-efe ga-esochi ya. Ama m na-aghọta. Mgbe ị nwere ihe ndị nke ị mere, ya dị ka ịkụwara iko, ya dị ka ahụ gị ka ihe a mere, ọ naghị adịcha mfe. Ihe ndị nwere ike ime gị ka ị bịa lee gị, ị ga-enwe obi abụọ, ị ga-abịa jụwa onwe gị ajụjụ, ọ kwa mụnwa wu onye a na-esochikarị. Ka anyị nwee ike tapịatụ ihe ndị nọ na ya bụ ihe mere Elijah. Mgbe Elijah natara ozi iyi egwu ndụ nke Jezebel, ọ gbagara Bịasheba. Mgbe o ruru Bịasheba ebe ahụ, ọ hapụrụ onye na-ejere ya ozi ma were eziokwu ga kwuo njem otu ụbọchị banye na ọzara. Ebe ahụ nọ n'ọzara, Elijah nọ naanị ya. Ike agwụla ya. Mgbe ọbụla ihe anyị na-atụghị anya ya kụrụ anyị n'ike, ihe obi anyị na-agwa anyị wụ, achọrọ m ịnọrọ onwe m. Ihe obi anyị na-agwa anyị wụ, nọrọ onwe gị pụọ n'ebe ndị ọzọ nọ. Ọ bụ ya mere na Elijah jiri hapụ onye na-ejere ya ozi. Ka ọ bụrụ na naanị ya na ihe ya na ya na-alụ ga-anọrọ. Ka ọ bụrụ na naanị ya na nhụsi anya ya ga-eme gịnị o ga-amalite ịlụ. Ị ma na otu ahụ Elijah nọrọ naanị ya. Ihe a wụ onye were ezigbote obi ike, were guzo n'ihu ọtụtụ narị ndị amụma ụgha. Ọ wụzi onye a nọ na-asị ha, unu kpọwanụ Baal. Ọ dị ka ọ na-ehi ụra, ọ dị ka ọ gara nkụ, ọ dị ka ọ gara ile mama ya. Kpọsi n'ike, ọ dị ka ntị na-enye ya nsogbu, ọ dị ka o bilitebeghị. Ruo n'oke nke na ndị Baal nọrọ na-adọkasị onwe ha, na-emerụ onwe ha ahụ, ka ọ mara ma Baal ọ ga-aza ha. Ọ wụkwa otu Elijah nọrọ gwa ha si o, unu akpọchala Baal. Enyekwalanụ m unu ohere ịmara mma iji kpọọ Baal unu. Ngwa m ga-akpọzi Jehova, m ga-akpọ chi m, nke bụkwanụ Chineke nke Israel. Ka anyị mara o, ma ọ ga-aza dị ma ọ gaghị aza. Ọ wụ otu Elijah bụzi onye egwu jizi, ụjọ jizi ya na-agbazi ọsọ maka okwu si n'otu ọnụ nwaanyị pụta. Ama m na-aghọta. Ihe ọ pụtara wụ na onye ahụ wuru dike, onye ahụ guzogidere ihe ndị tara ọchịchị na ndụ gị, onye ahụ nke zara kpọmkwem na-atụghị egwu, nwere ike nwee mgbe ọ ga-abụzi o na ọ dịzị ka onye gịnị o ike gwụrụ, na ọ bụzi onye ụjọ nakwa obi abụọ batara n'ime na ntabi anya. Ọ na-eme eme, igwuola iyi, idiela ọtụtụ ihe, ị gafeela ọnọdụ ndị chetara gị aka mgba, chee gị ihu na ndụ, mana emechazie ya bịa dịzị ka o nwere otu o siri bụrụ o, na ụjọ nọ gị n'ime, obi abụọ nọkwa gị n'ime. O mere Elijah. Na amaokwu nke anọ nke ebe ahụ anyị gụrụ, anyị hụtara na Elijah nọrọ ọdụ n'okpuru osisi broom na-agwazi Chineke, wepụ ndụ m, na ya chọrọ ime gịnị o, na ya chọrọ ka ya nwụọ. Chai, o nwela mgbe ị sị na ike ndụ agwụla gị, na ọ ka mma ka ị nwụọ anwụọ, na Chineke na ị gaghịzikwa edili o, na Chineke mba, na ihe awụ ihe gị na Chineke kpere, ọ ga-akakwa mma na ọ wụrụ na ọ ga-awụrụ na ị ga-anwụ anwụ. Ka ị ghara ịgabiga ihe mgbu a, ka ị ghara ịgabiga ihe ụfụ a, ka ị ghara ịgabiga ọnọdụ a, ka ị ghara ịgabiga ihe isi ike a. Ị chele na ọnwụ ga-akara gị mma. Ị chele o na ọnwụ bụ ụzọ mgbapụ. Dị ka Elijah bere akwa begara Chineke, si o zuwo, kwụsị, ya mekwa oke a, ọ wụrụ dị ọnwụ ka m nwụọ. Nke ahụ ka Elijah kpere n'ekpere. Chineke ọ nụrụ ekpere Elijah? Chineke ọ nọ na-ele Elijah? Jehova ghọtara mgbe ọbụla ọ dị ka anya garuole n'isi, mgbe ọbụla ọ dị ka ihe anya agazikwa ga-emeli ya ọzọ. Mgbe ụfọdụ o, otu o si elebara gị anya na-abụ nke imetara anyị ebere.
onwere mgbe o jiri kparịa ma ọ bụ tụọ ma ọ bụ bara Elijah mba maka enwekwaghị okwukwe ya nke o gosipụtara mgbe ahụ? Chineke emeghị otu ahụ. Ọ matara na aja ka anyị bụ. Ọ matara na anyị ezughị oke. Ọ matakwara na mgbe ụfọdụ ọnọdụ nwere ike iche anyị ihu, nwere ike anyị ekwuo ihe anyị na-achọghị ikwubu, anyị kwuo ihe nke na-abụghị ihe anyị chọ, ihe bụ ezigbo echiche anyị, ihe anyị bụ n'obi. Ọ ghọtakwara na ibu nke njem ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị dị ezigbo arụ, nke na anyị agaghị ebuli ya n'onwe anyị. Chineke ghọtara. Ọ bụ ya mere na amaokwu nke ise anyị hụrụ na n'ike ọgwụgwụ nakwa n'ịda mba, amakwaghị ihe ọzọ ọ ga-eme, naanị ya nọ na-eme ịkpa n'okpuru ukwu osisi broom. Ike agwụla Elijah, ya dinara ala. Ozugbo dinara ala, ụra atụwa ya. Mana na ntabi anya, mmụọ ozi bịara metụ ya aka. Mmụọ ozi bịara sị ya, ngwa, dịka nna na-ele nwa ya berela akwa sogidele udo ya, megidele ya ara ha, nna bịa ebe ahụ nwa ahụ nọ, maọbụ nna bịa ebe ahụ nwa ahụ nọ, ngwa ya ekulite ya. Na mbụ, onweghị mgbe Chineke jiri bolite godi mba maọbụ ka mgbazie Elijah. Elijah kwa gịnwa na-eme ihe a? Elijah ọwụkwa gịnwa? Elijah kwa gị kpọrọ m ugbu a ma bịa were ọkụ bịa rie aja? Elijah kwa gị mere ugbu a mmiri na-ezobeghị na ala Israel aba afọ atọ na ọkara? Elijah kwa gị nwa na-eme ihe a? Enweghị mgbe Chineke mere otu ahụ, kama o zitere mmụọ ozi na mmadụ ihu na ihu, nke bịara bịa were aka nke ngụgụ obi, aka nke nkechi obi etiwara etiwa, aka nke mmetụ ọnya were bịa metụ Elijah. Naanị ihe bụ iwu mbụ Elijah nụrụ n'ọnụ mmụọ ozi a bụ bilie ma rie nri. Nke a pụtara na Chineke maara na iji bụrụ onye nke mmụọ gị ga-esi ike nke ọma nke ọma n'ụzọ ime mmụọ, ị kwesịrị ịbụ onye ga-enwe nke a na-akpọ nzụrụtụ ike nke ụra na-emere anyị, nakwa ihe oriri nke ị ga-eri. Nke a mere na ihe onye mmụọ ozi a nyere Elijah bụ achịcha aka aghere ọhụrụ ọhụrụ ya na udu mmiri. Njem Elijah n'okpuru osisi broom ahụ na-echetara anyị niile na mmadụ ka anyị bụ. Anyị abụghị ndị nke kwesịrị ịbụ ndị nke ga-emegide ihe niile fụrụ anyị n'ahụ emegide ya agwụ. Adrenaline niile nọ anyị n'ahụ emegide anyị ewepụsịa ya. Ọ bụrụ na ị chọpụta onwe gị n'ọzara nke obi ọjọọ, ọzara nke obi nkụda mmụọ, ọzara nke obi ihe ndị ịma bụ ya dịkwa ka ị mazighị ya, ọzara nke obi abụọ, ọzara nke ihe ndị na-echezi ugbu a bụ ọnwụ. Matakwa na ị nọ n'okpuru osisi broom nke gị. Ekwekwala na ka ị bụrụ onye nke ga-ezo onwe gị n'ihi ike agwụla gị, pụọ n'ebe Chineke nọ. Kama nke ahụ, were otu ọbụla o siri dịrị gị n'ahụ, cheta na Elijah rịọrọ ka ya nwụọ, na Jehova n'ozuola. Enweghị otu ọbụla ị ga-esi dowe n'ụgwọ Jehova okwu n'oge ahụ ọ gbajuru dọrọ gị, nke ọ ga-asị gị, ọ gị na-ekwu nke a, ọ gwaghị ya Elijah, ọ gaghị agwa gị ya. Kama were ezigbo otu ahụ o si dịrị gị n'obi kọrọ ya. Marakwa mana na ka ị na-akọrọ ya na Jehova ga-esi n'ebe ọbụla were zitere gị enyemaka mmetụ nke nkasi obi a na-ahụ anya. O nwere ike isi n'okwu ọnụ, o nwere ike isi na njem nleta, o nwere ike isi na onyinye ndị nke bịara mgbe ị na-atụghị anya ya.
kwee ka aka nke ngụgụ obi ya metụ mkpụrụ obi gị ahụ etiwara etiwa. Kwee ka aka nke nkasi obi ya, nke ịchịkọta ọnya gị ekechiri ekechi, ruo gị na nkwonkwo. Njem gị o nwere ike ịdị ogologo, mana amara nke Jehova ezuworo gị. Amara nke Jehova zuru oke maka njem ọbụla nke ị ga na-azọpụ, ọbụla dị taa. N'ọnọdụ ọbụla nke ị chọpụtara, nke ị nwetara onwe gị na ya, ghọta o na a na-eme ka ị dị ike n'ime adịghị ike gị site na amara nke Chineke. Ọ bụrụ na o nwere otu o siri gbajuo dọrọ gị, cheta Elijah. Elijah bụrụ onye amụma mere ihe ike, mana mechazie o bịa wụrụzi onye gbawara ọsọ n'ihi iyi egwu eyiri ya. O nwere ike dịrị gị otu ahụ. Ị nwere ike bụrụ onye nke egwu nwere ike tụwa maka otu ihe siri gbanwere gị na ndụ. Jehova agaghị agbahapụ gị, ọ gaghị elepụrụ gị anya, n'ihi na ya onwe ya maara na mmadụ ka anyị bụ. Ọ makwara na anyị bụ ndị na-emehie emehie, na anyị adịghị ike, anyị ezukwaghị oke. Ọbụnadị mgbe ahụ ikwu n'ihi ọnọdụ ịnọ na ya were na-ekwu ka ị na-ekwugheri ekwugheri, Jehova ghọtara. Mgbe ahụ kwa ka ọ ga-enyekwa gị ihe ndị nke ga-abụ ngụgụ obi na nkasi obi nyere gị. Dịka nne na-agụgụ nwa, dịka nna na-agụgụ nwa, onye ngụgụ obi kachasịnụ n'etiti ndị ngụgụ obi niile anyị nwere bụ Jehova. Ya bụ, kwee ka ọ gụgụọ gị, kwee ka ọ chịkọlata mmụọ gị, kwee ka ikikere nke mmetụ enyemaka ya rute n'ebe ị nọ. Ajụkwala mmetụta nke enyemaka ya. Amam na ịmụtara ihe o site n'ihe nke anyị kụziri n'ụbọchị taa, n'ụtụtụ a, n'oge sapịta akwụkwọ nsọ gị. E nwere ọtụtụ ihe ndị nke bụ uru ị ga-eritere onwe gị. Ọ ga-amasịkwa m ka ị mee ka m mata uru ndị ahụ. Akara ekwentị mkpa bụkwa 0808-26-2-3-8-6, maọbụ nwanne ya bụ 0808-26-2-5-4-5-3. Ị nwekwara ike iji nke ikpeazụ zibatara m ozi gị na WhatsApp. Mabụkwana gị gaba n'ebe ndobozi anyị n'inyi mba na chefu ụpụ intrefem na ala aba na akara anyị Facebook. Ị ga-ahụkwa ederede anyị ebe ahụ zibatara m ozi gị.

Time gini o ikugiri ikugiri mbo fodo. Awoge ni ihe aha ina ekubara anyi obi. E Jehova makwa. Yo onwe ya mazuru. Obi ihe mere no ya onwe ya na enyocha obi anyi. Na ama ihe ndi no nime ya. Na ama mgbe nke bu ezie na aputa na nke bu nke aghugho na aputa. Tumade oburu ni ijidum gi niile were na ejere Chineke ozi. Mgbe ode ka na achi gharipu gharipu Jehova ma. Mgbe ode ka ihe na-eme gburugburu gị ọ na-achọ ime ka olulu nke chọrọ ịdaba na ya Jehova ma echela na ọ gbahapụla gị echela na ọ nọghịzi ọ nọ ya ị na-ahụ aka ebube ya n'ahụ gị maka na ọ gaghị agbahapụ gị ma ọlị ma ọlị ọ nọghị n'akwụkwọ ya ọ bụghị otu o si arụ ọrụ ịgbahapụ ọ sị na ya ga-anọnye ya ga-anọgide ya ga-eji aka nri nke ezi omume ya were kwagide gị ime ebe mkpa dị ị ka ga-enwe okwukwe na ihe ahụ bụ eziokwu ị ka ga-enwe okwukwe na ọ ga-adị otu ahụ n'isi gị nakwa na ndụ gị maka naanị okwukwe ahụ ka ị chọrọ ka Jehova nwezi ike mewe ihe ndị nke o kwesịrị ime ọ bụrụ maka inwe ọnọdụ ndị tara akpụ na ndụ dịka onye nke Chineke ha ga-abịa ị na-aghọta ihe m na-agwa gị ndụ onye na-efe Chineke ya abụghị ndụ nke ịta mmanụ nri ịta nke a na nke ọzọ mgbe niile ọ dị ndụ onye na-efe Chineke na-enwe ogwu n'oke ị ma ihe kpatara ya maka anyị ka bi n'ụwa nke ekwensu ka nọ na ya ma na-ele otu ihe si aga gị onye na-agbalị ibi ndụ dịka Chineke siri chọọ ọ gị ka ọ wụkwasịrị anya ya mana na ọwụ mmụọ na-anaghị ehi ụra ebe ehihie n'abalị n'ebe ị nọ ka anya ya nọ ya bụ echela na ọ ga-adịrị gị ziriri werere echekwala na ọ ga-awụ ekute gị ṅụ ekute gị ṅụ mana echekwala na naanị gị nọ ekwela ka ụjọ ụjọ ahụ nke na-emebi ihe niile ụjọ ahụ na obi abụọ nke nwere ike ịlalụ ihe ndị nke ị na-emeela ogologo ndụ gị dịka onye nke Chineke mebiere gị ihe bata n'ime gị maka na ọ naanị ụjọ ahụ wụyawụ ihe bụ ikikere nke ekwensu nakwa ihe ndị o ji arụ ọrụ ụjọ anyị wepụ ha n'ụjọ n'ime onwe anyị ya dịka nwanna uche nna kwuru oleezi ihe ọzọ wụ gị emenụ nwere ihe ọzọ na-awụ gị ọnwụ onwe gị onwe gị olee ihe ọzọ ekwensu ji na majamụ na gị taa akwa nrịa nrịa akwa ihe isi ike akwa nwụ mana n'ime ihe niile Jehova sị na ya ga-emere anyị gịnị ụzọ mgbapụ maka na enweghị ihe ọbụla nke karịrị ya ikikere achọrọ m ime ka ị mata na n'ime ọnọdụ gị ahụ Jehova ka karịrị ọnọdụ ahụ ọ ka bụkwa onye ọka nwere ike ịtụkpụghara ihe ugbu a nwere ike ile ọnọdụ gbanwee ya na ntabi anya gị na-ajụ ole mgbe o mere kedu ihe ị ga-eji wee mara mgbe o mere maka na aka ebube nke Chineke abatala n'ime ya ya bụ hụ na ị ga-abụ onye obi ya na-agaghị awasasị awasasị na ị ga-abụ onye obi ya na-agaghị etisasị etisasị kwekwala na ka ị bụrụ onye nke ebili nke inwe uche abụọ ọ ga-awụ ebe a ka ọ ga-awụ ebe a ga na-akwagharị gị ọ bụ eziokwu o maka na mgbe David mgbe Job nọ na ite nke ọnwụnwa ya ekwensu gwara Chineke na ihe niile mmadụ nwere ka ọ ga-enye maka ndụ ya ịma na ekwensu ma ihe nke ọma nke ọma taa nke ahụ bụkwa eziokwu maka na ihe niile mmadụ nwere ka ọ ga-enye maka ndụ ya mana Jesus mere ka anyị mata sị gị tụọ egwu tụọ egwu onye ahụ nke nwere ikike ile ma ndụ gị o ma anụ arụ gị o mee gịnị o gbuo ya ya ala rịrịrịrịrị gị atụla egwu ndị nwere ike igbu naanị anụ arụ amala jijijijijiji akwa ndụ a olee ihe m ga-eme ka m nwee ike zọta ya ya eme gị gawa maọbụ jụwa ase webawa ụkwụ gị so wee onye ị na-ekwesịghị so ndụ a wụ Jehova nwe ya nweghị ebe ọzọ e nwere ike isi nye gị ya akụkọ ọbụla ọzọ a na-akọwa akụkọ ọdịbendị nakwa ndị na-akọ nkọ ma na-arọ nrọ ịtụkwasị Jehova obi were ya were emerụ ebe mgbakwasị ụkwụ gị ebe ị gbabara ma guzosi ike n'ime ya nọrọ n'okpuru nku ya.

0: ịga hụ na ndụ a bụ Jehova nwe ya, nwego onye ọzọ nwe ya. Dịka ọ na-ekweghị ka Jezebel lalụọ ndụ Elijah, kama ịlalụ ndụ ahụ, ọ bịara were ihe ndị nke nyere ndụ ahụ aka. Dịka ike gwụrụ Elijah, Elijah gbabara n'ime ọzara. Ọ jụgide onwe ya, kedụkwa n'ihe m ga-eri? Cheta na ọzara ka ọ gara, mmiri anọghị ebe ahụ. Mana o nwere otu ihe oriri si wee na-abịara Elijah ugboro atọ n'ụbọchị. Elijah na-eri n'ọzara. Ajụọ Elijah, Elijah agadaghị akọwa otu o siri dịrị. Nwee okwukwe na n'ime ọnọdụ ahụ nke ị nọ, na Jehova ka ma, ma marakwa otu ọ ga-esi wee weta enyemaka. Ọ gaghị esi n'eluigwe gbadata o. Mmụọ ozi agaghị agbadata dịka ọ gbadatara na nke Elijah bịa nọrọ n'ala ịkpa. Mana achọrọ m ime ka ị mata o, na ihe ndị ga-eyikwe ka mmụọ ozi ọ na-awụtata wee nyere gị aka, Jehova ga-ahazi ya wee nyere gị. Ị ga-enwe okwukwe. Ị ga-enwe obi ike. Agwụla naanị ihe ọ chọrọ n'aka gị. Ị ga-asị o, ọnọdụ maa taa, ụnwa mgbe nta, ọ gaghị adịgide. Ọ ga-agafe agafe. Ebe ọ bụ na o nwere mmalite, ọ ga-enwe ọgwụgwụ. Ọ bụ naanị Jehova bi n'eluigwe bụ onye na-enweghị mmalite, nwekwanụghị ọgwụgwụ. Ihe ndị ọzọ na-enwe mmalite, ha na-enwekwa ọgwụgwụ. Ị kwere ekwe? Ọ bụrụ na ị kwere, gị mara na n'eziokwu, ihe ndị nke bụ ihe eji mara Jehova ga-abụ nke gị onwe gị ga na-ahụ mperi mperi ya na ndụ gị. Ugbu a, ruo kwa mgbe ọ ga-eme ka anyị bụrụ ndị nke ga-anọ n'ahụ efe, nke ahụ bụ ahụ efe n'ezie. Maka na hapụchakwa otu o sidere anyị, Jehova emeghị anyị ka anyị na-ata ahụhụ. Ehe, o meghị anyị otu ahụ. Alo?
1: Oye mo.
0: Owey.
1: Oye, o nwe okwu i kwuru ugbu a, isi ọ bụ eziokwu na mmụọ ozi aga esi n'eluigwe tụdata nri, kama ọ gakwa enwe ihe yiri ya nụ.
0: Otu a
1: ịma onye ahụ, mgbe mụ na nwunye m nọ, ya bịa na-asị m, o nwekwa nri anyị nwere n'ụlọ ahụ. Ya ihe ọ nọ na-asị m, o nwekwa nri anyị nwere n'ụlọ ahụ, chai na ọnwa gwụ abịkwanụ, na ọnwa ka dị fa.
0: Ọ ha ka na-ebido ebido.
1: Oye mo, m si ya mụ ụmụtụrụ nke anyị ga-erigodi nke echi bụnụ taa. Ya si m na ofe
0: one dose
1: na ọka fọrọ na stew kwa na onwe nke otu a na na-ekupụtasị ya,
0: dewe ya na efere n'efere, aghọtara m,
1: donye na fridge. No, ka nwere one pan ka mkpọrọ ya otu
0: ahụ, otu efere ka afọrọ.
1: Msi oke
0: nsogbu nsogbu anọnụ
1: ebe oye aka na m na-ehi ụra n'ụtụtụ a, ya jụ m maka o ji fon m na m nwere ego na sef akaụnt m, msi ego gị na nwego m nwere ebe a. Ya sị m na ọ hụrụ 1000
0: ya
1: gị. Mgbe ahụ m na-ehi ụra, ya na-ekwu ihe ahụ, ya dịnụ m ka ọ na-egwu egwu.
0: Ọ na-egwu egwu chai.
1: M si ya nyigodi m fon m. M bịa lee ya, e kreditela m 100,000.
0: Chai.
1: M na-ekwu this money.
0: Chai.
1: M si ya, hei, na onye nwekwa n'ike inye m. Ya sị m apịla oge ahụ amafu, amapịdịla n'etiti. M bịa cheke, bịa gaa na app, ya hụ n'eziokwu nọ ekredit ahụ retas. So m bịa na-atụgharị uche onye nwere ike ime that type of thing. Ọnwụnwa skuul ma ọ bụ mụ na ọnwụnye mụ na eso la gaka gọkọ skuul, nnọkwa na-enyere ya aka mgbe ahụ. So mgbe ọbụla kwa o chetahala m,
0: ya werekwa ihe tụnyekwara gị.
1: Yes. So ya mechaa gbụrụ ya.
0: Chai.
1: Ya sị na ọ nọ na nrọ, ya na ọ gaa n'ụlọ anyị na-aba, na o nwere onye bịara na-agba m ụgwọ sị na m zụrụ ya ihe 450,000 na akwụchabe m ya na ụka fọrọ 150,000, na onye ahụ bịa na-eme m embarrass.
0: Chai.
1: So nọ bịakwa n'ụlọ anyị ahụ na-aba mbụ family house anyị. So not so near who's Zela that he will pay the money.
0: Oh.
1: So now omitting I know that we can no financial threat.
0: Hey.
1: Na mroji msia ehi mmoja
0: ehuru na mmo
1: yeah imakwa unye amoto aba meba ya pa ya ona na bare na bed ya bakwa no rebe msia nwanye bakwa mood get
0: you ah na gwa no gene no eh
1: yeah,
0: that is all I'm able to get a Monday.
1: I'm going to go to the next day. Good. Yeah,
0: Boroya.
1: I'm going to go to the next day. Oh no, Timothy. My wife say, hey, na madu, in your pay be 100,000, no ga.
0: No ga. Eh?
1: Mm-hmm. See, ya half of what?
0: Half of
1: what? Ma kwa no him me, runya, no ke garaga.
0: Otua.
1: Because on last week, I'm not late, James, it's on your chief, Udilam.
0: Chai.
1: Because, ma no, Timothy, mbore.
0: Yeah.
1: Ma, I'm making sure no riri he.
0: Yeah.
1: Because, I'll hate dia kamba.
0: Chai.
1: Hey, make sure. I'm not sure we're born in Bakwa.
0: Oh,
1: man, at school, I'm only get me get there because my home. I'm not telling you, I'm not.
0: Oh,
1: I'm born at senior prefect in Bakwa National High School.
0: Oh,
1: you make sure. No, we only make it there. No,
0: oh,
1: I'm better. Kwa kwa biano la ina bamba. Me make sure no riri he. Adam a choka ube akwa.
0: Yeah.
1: Ungwere yaka my boy then.
0: Yeah.
1: Until I be a toli teno nyo blaga. He's not a medical doctor.
0: Yeah.
1: Hmm.
0: Chai.
1: Ozi herimolo ya, obi na buja na uduplex ya. Because I made a video call. Made a video call. Muna yana iku.
0: Yeah.
1: Hmm. So, obu ko to chinekeji letam this morning.
0: Otua. Otua.
1: Nde mozi iwe. Takwala mi ure.
0: Ape gwale Elijah. Ah, brother Chenna, come on.
1: Brother, you?
0: Oh, yeah, Gazira, again. The what?
1: Okay.
0: Uh-huh. One namu Chenna, jire kopota. Imu kwa riko, nungwe gidiki inego kwa giju unwe giyo. Engwene miki uo nyoge meto na ho. Icha tunye nge mge nyo nye diotu, nye diotu. Ama agora ya. Iha humuzi mene Elijah. O ngunu uto sine meto monya. Onya, onya one meto gena ho. E, ojuge ju. O kagaho, o wotu ogologo ki. Iwani kebwa jia. Elega nye na achi wudu muzi ne wetero nya ho. Ihe nko geji. Ah, waresi ama kwa na chine kikane cheba nye na ye. Hello.
2: Oyo.
0: Owey.
2: I want to be.
0: Adema, bro, be keki mene.
2: Adema, deko no de.
0: Ainde kwa ma.
2: Amamne no kama injia.
0: Eta kadi eju kwa naka na want to be no kama kusina.
2: Ago ke laja. Adi turu nuku ne. Adi turu nuku maka laja. Na hoja tore ya maka anye. Kuina ukuru.
0: Chai.
2: I'm going to go to the house. ebe jọ ba na
0: etu
2: e ona ka goma
0: etu e
2: dike na na ga no
0: dalo so wanu bi ya gazira gi ndewo ehe ao nka ho bezioko wanu bi kelela mgeo maka eba hi turtu kwaraka weputa kwara nyi hi mmuta hu dalo alo away
3: kedikiri
0: ade kwa mumma ge makwa ne
3: ade mumma
0: mhm
3: amu chi meru che shi mpagara ari ari na
0: ade mumma chi meru che
3: izo kwa nto yo oku onye mba ahu kpara gi na phone
0: mhm
3: ba amu
0: chai
3: eh ike si ne nyawo ko sendi ari 100,000
0: mhm
3: ezoku ihe agosiri mụ na Chineke ka na-echetakwa mmadụ
0: otu a
3: anti onye bụrụ anyị ngaji
0: adị mma ndewo ịnụ ya gaziere gị ndewo ọ bụ eziokwu Chineke na-echeta mmadụ ọ bụ ya mere m jiri si o ilele onwe gị akwa ịhụ na otu anyị si nọrọ na obibi ndụ ọ dịghị mfe ọ dịghị mfe ị nwere ike ịbụkwa onye nke njem ị ga-azọpụ ugbu a ọ wee ga leta mmadụ ọ wee ga si ya ọ wee ga si ya kekwanụ ka ị mere a na-emekwa ọ wee ga si ya ewu o nwere otu o si bụrụ na ozi a enwebụ onye ịhụrụ ga-agara gị aga m agara gị ihe ndị ahụ ga-adịcha ka ihe ndị Chineke jiri mmụọ ozi bịa mere Elija ịna wata alo o weghị ya
4: kutu toma
0: ya gazede da ebujo
4: o nganu
0: e salachi
4: e salamshu
0: aho ge kwane
4: ano kamia
0: dalo
4: mia nyam sanya bodo trauna uji gina mbuka o si chine ke moshi no nge
0: cha
4: i da se me ya ga sapambra no ke
0: eto a
4: e chiko abu ta kami he da ya ifu na onweke oge ha mede ka eleja na no no ga jokwa nuzo ozo
0: otu a
4: na na na friday so we mla tara ha sna na na de uno mo ni eleta
0: oh
4: ado no mo ni ha ai mo
0: oh
4: so ya ya po me chazi so so ya bata nsia na na abenye ke ko ideji sia igele
0: chai
4: ya somo shukura
0: ebe enwete ya
4: na le kwere tukash
0: chai
4: ya na ebe prem phone mu o even the phone na ka asen banka e lo sa ba ore ke ngona malat
0: chai
4: so ba uze so yo ngoya as musha ba go ya tiada na onwe onye sende la mode
0: de
4: mode e ti musha ya no ya no bora na kai to kwa sa chire ko ke
0: otu a
4: o puri mi ni de bai chire lo lo to ge shi de so and o ye le isha sa ba le ka o ke ta ta otu a
0: ta
4: ya ga je
0: otu
4: a ba ai mu na o fa na fi ju wa wa su tu so o tu shi de ke ni shi me
0: otu a
4: abu tra me shi ku ye na na shi shi na
0: otu a
4: ele ga po ga o wo
0: eh oyo yo nyozi
4: eh
0: ya gazie
4: na balena
0: daddy ya gazie rage ndewo ndewo kelekwaram munye ge no etu ahu kode anka bezi kubuna Jehovah inwegi kegba hapo anyi ọ naghị agbahapụ. O nwere ọtụtụ ihe ndị nke mụ onwe m gị nwakọ na onwe ke gị ahụ na ọ bụ ya mere na mgbe ụfọdụ ọ bịa mee ka m na-emasị mba gaa m eche maka na nke a wụọ ya mbụ ọnọdụ a m na-ahụ ụdị ọnọdụ a agabigala m ọnọdụ ndị a hụkwa n'otu Jehova siri rụọ ọrụ nke ugbu a agaghịrị anya ya anya ọ wụrụgodikwa na asị na ọ nwere otu o si dịrị Habakuk osisi na ọ wụrụgodi nna osisi fig ga-amị gị mkpụrụ agaghị m ekwujọ Jehova aga m na-echekwa banyere ya amamene agota mgbe inwere udiri obi ahụ hapụ na onye nyine na eme ihe wezigbo mmụọ na-eme ka obi gị maka ihu na obi gị ahụ o webe ihe niile si na-asọpụta ka ị ghara ị na-eme n'onwe gị ka ị ghara ị na-eme n'onwe gị ya bụrụ na ihe na-eme gị si gị n'aka ịhụrụ mkpụ n'ime obi gị ahụ ọrụ na ọ dịghị ọcha ọrụ na ọnọghị bekee si ọwụ completely ya wụ dum niile ọrụ na ọnọghị ebe Jehova ị ga na-enwe ezigbo otu ọgbatu ihe nwerekwa ya gaa n'elu gaa ya n'ala ọsụkọ ọsụ ga na-asụgbukwa na gị anyị na-ekwu banyere ịdị mma Jehova gị na ya dịghị ka anyị na-egwu egwuregwu anyị na-arọ nrọ anyị na-akọ iberibe anyị na-akọ yati yati maka ihe mege gị si gị n'aka abụ gbalịa ka ị were obi ọcha gị niile ghewe obi gị oghe were ya maka na ọ na-ahụ ịhụrụ David kpọrọ ya na ọ na-eme gịnị enyocha akụrụ akụrụ ọ na-enyocha ya ịhụrụ mgbe ọbụla ọhụrụ na ntụkwasị obi gị niile n'ebe ọ nọ ọ gaghị agbahapụ gị ya bụ jide nke ahụ n'aka mana na ya onwe ya nọ o nwekwara ụdịrị ịnọ na nchebe nakwa udo nke ọ na-enye gị ọ bụrụ na ị chọpụta na n'eziokwu na ntụkwasị obi gị n'ebe Jehova nọ nwezi ihe ọzọ ị na-eme ya bụ ka ọ dịrị mụ na gị otu a dị ka m ga-achịkọta ya n'ihi na oge anyị akụrụla ọnụ na agba nke a Jehova ma mụ na gị o nweghị ihe ọbụla mere mụ na gị ọ ma dị ndụrụ obere nnụnụ a na-enweghị ihe ọha ha nke ọbụla n'ime ya dapụrụ na Jehova ma ka ọ fụzie mụ na gị nwe okwukwe na ọma mụ na gị akabụ m onye na-ekpọ mụ dị iche mụ na gị na-atọ nọsi ike ndewo ndewo.

0: otu ahụ ka ọ dị ndị ọmụmụ otu aka anyị ga-esi were chịkọta nnọọ nnọkọ anyị nke ụbọchị taa na-ekele gị otu anyị siri nọrụ ya nke ọma nke ọma. Ama m na ị ka ga-echeta ihe ndị nke bụ uru nke anyị ritere na nnọkọ anyị nke ụtụtụ taa. Amakwa m na ọ ga-adọrọ adọrọ na mkpụrụ obi gị, n'ihi na nke bụ eziokwu bụ na otu ahụ ọ ga-adọrọ bụ otu ị ga-esi nwee ike rite uru zuru ezu site na ya. Ma enwe ihe ọzọ, mere onwe gị ebere mmadụ ka ịbụ, ịna-ewota mere onwe gị ebere. Ekwulu otu ihe siri dịrị gị dọbigo onwe gị n'ọrụ gafee oke. Mgbe dịrị ihe niile, nwere mgbe izu ike, o kwere mgbe ile ma ọnwụ mmiri ka na-aṅụ ọwụ garị ga-enwe ọtụtụ batụ n'ime ahụ a, maka na mmadụ ka ịbụ, ịna-ewota metụrụ onwe gị ebere. Mekwa ka Chineke mara ihe niile nke na-akpa gị. Ọma, mana o si n'ọnụ ya na-anụ ka ọ na-ama otu o si dịrị gị, ọ na-akacha mma. Mee ka ọ mara otu o si na-akpa gị. Ike agwụla gị, adala mba. Asịla na agwụla m ya taa. Ọ chọrọ ka m na-ekwu ya mgbe niile. Na-ekwu ya mgbe niile. Jizọs si na ya kụọ na ya ga-akọta. Na ya na-ekpe ekpere na-emeghị gị n'ihu. Esepụ gị aka. Ya bụ jisi ike na nke ahụ. Were ya kpọrọ mkpa. Eleghị anya mee ihe omenala gị, akụkụ nke abụọ na-akpa, ọ gaghị agbachi nkịtị. Ebe m otu a ka m si na-asị gị gbalịala otu anyị si n'ọrụ ya nke ọma nke ọma n'ụtụtụ ofufe n'inye mgbe na Jeff 4.3 FM na Alaba na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche. Amakwa m na ihe ndị nke ahụ dịka m kọwara gị ya ga-adajụ nnọọ na mkpụrụ obi gị, dịka ị na-elepụ anya ka ị na-ahụ onye ahụ nke a na-apụghị ịhụ anya. Bụkwa na onye bụ isi iyi nke olileanya anyị na okwukwe anyị, maka na Pọl onye ozi sịrị na ọ bụrụ na Jizọs nwụrụ, obi dị gị na ọnwụ. Na okwukwe anyị enwezighị n'isi, mana n'ihi na ọ nwụrụ si na ndị nwụrụ anwụ bilie, okwukwe anyị nwere ezigbote isi. Ama mma ị na-aghọta. Nkwa ndị nke okwukwere anyị ga-abụ nke ga-emezurịrị. Echi na-abịa, mụ na gị ga-anọrịkwa n'oge Igbo ezue na nyumba na 4.3 FM na Laba. Site ụwa na-eru mgbe ọ ga-akụzili kiriri na bọbọ mgbe onye ọrụ ibe m ga-abịa ka gị na ya nwee ike n'ọrụ, aga m na-eji egwu ndị ga na-akụtukwa mmụọ gị, na-eme ka ị na-atụgharị uche n'ide omume nke ihe ndị Chineke bụ, nakwa ihe ndị ọ na-anọchite anya ya na ndụ gị, na-emerụbere gị ya. Aka bụ m Oyoyo, na-ekpo ụmụ dị iche mụ na gị na-atọ nnọsị gị nnọsị ike. Ndewo, ndewo.
1: Enwere gaga na ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ Enyimba 94.3 FM Chukwes.
2: The future of our communities, our state, and our nation depends on the choices we make at the polls. Get your permanent voter's card and be ready to make your voice count. Talk less, vote more. Let your PVC speak for you. This message is proudly sponsored by Prince Paul Ikonu, convener Asuwaju Tsunami.

enwere gaga n'ogwu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okokoro na redio. Ọ bụ enyimba 94.3 FM Chukwuesi.